a farafani gloto gubunu metil ocha jogloto kiti gloto ble gubunu ge krani tuli de itungo medunga nyoro eji gloto gubunu ge hanyi pa de gimbo asobepere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganu gloto alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabin le ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakra sangwa fete imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradang de itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganunga mbiyesu nimeyi ganunga igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganunga aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blagabunu ngekl anyi ilol maswa goli mwabunu mebali nisimu wala ba barua nguona atangi ajabali nafala fanyi

sobolu wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolu da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u samazizi paga jo du go holen den da ti tene pete ge sobolu wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo role paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuria badamno no.

0: bang.
1: Togo zaman sobel wene bali ye potugo ya ganda yure on potugo don minis we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya padan ko ne tamang gan kalu ko no potugo don ye ge on bi hi u zaman zizi paga jo du go holen den da ti tene pete ge sobel wene bali ye potugo yo bala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzi ne musugum vena ke ku lurungu pagalo hon ke galo la raga jo ba ranga ga dana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezi kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwata dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fidu meyo ni nisuria padamno no.

potuku zama sobol wene baliye potuku ya kande yure on potuku don minis wei jon no tolu da la fi do meyo yone ni suru ya paden ko ne tamangan kaluku no potuku don yike yone bi hi u zama zizi baga jo dugo holen den da ti tin bette ge sobol wene baliye potuku ya vala ba aguzi vena ke kunele no lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa nalwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon toro dala fitme yoni disuria padamuno

subana a farafani loto gubunu metel ocha joglo toa kidiglo to ble gubunu ge krani tuli de itungo medunga nyoro kidiglo to bunu ge hani pa de gimbo asobe pere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglo toa alo akwadugo de gamanye anyuro gowiji blaga bunu ge klani ilol maswa tabani le ndinku igbaliku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume chu busu sangso ma kata jangwa soro kisiga balde bifa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala kikpara genasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budi ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gebi gabunu makugi kisiga bali yevo busu nasaga kata jangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yame ijime fata gunogunu fola febal de otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakra sangwa fede imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradan de itungo mamata dun fanyi mesubana Masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu soma kaka jangwa sorwa fakpare mbiye fechuge alobo e chetema nunu malakal gani mbiye su nimeyi gani igbala yayan mamela me swatemi de ichija ochajo alotoa anyo ichija gani ngo alotoa li anyo ajabunu atangfala ali gowji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu me bon nsimo wala ba barwa wona tani ajaba na fara.

afarafani glotto gubunu metil ocha joglotto kidiglotto ble gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidiglotto bunungi hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganuglotto alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu gusu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganunga igbala iyerwa malayi ganunga igbala gikpara ginnasu ibusu inumaro ibusu isi ibusu sunu budu ibusu inume malayi mbiye ganunga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganunga mbiye ni malayi ganunga igbala mesubana ganunga igbala giyerwa yami jime fata gunobunu fola fe bal di otejo ombo krafanyo fata ganunga ilayagi fakre sangwa fe di imudaro fe lol fanyin temaro fanyi buogamal ibaradang di itungo mamata dun fanyi mesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yuvo busu sangusa maga kajangwa sorwa fakpele mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganunga mbiyesu nimeyi ganunga igbala yayang mamela mesu atemi de ichija ochejo alotoa anyiro ichija ganunga alotoa li anyiro ajabunu atangfala ali gujiblega bunu ngekl anyi ilol mesuwa gole mwabunu mebali nsumo wala ba barua nguona atangi ajabali na farafanyi